0: kinek ko kasing sa hanggang uwang.
1: Sing hindi lang.
0: Sinabo, pakongkang.
1: Yaka-yaka-yaka-yaka mong mong tuwa dya.
0: Iya, basastro.
1: Sa pisane kakinini.
0: Iya.